Bantios si Kabingkil is kaskitin. Bantios si Radio kay si Kabingkil. Turo li lokla kailagain. Kaik eh, sa na ablish kekhli. Kaik kumon. Kung tutik na kanum si li es sila, la es li shu. Li shu tela la li asosasyon plaza ganadera arin poktumpeten marah li kali kong utli ko li kawa alkalde kawa holo minlen na li popolka. Uchis honilis kon lakkeol na lepchirish na skehun snimale bokbala leis lakkai kwakas uchis honin chikli komon. Malaklis

Cuando se caben que les casetén, había que se abscus le coa Jesús, relicutan a él. Lishabiles y la le coa Jesús iban bilbanas a Mateo, lo con in bilacata tracua. Se blicutan a Ana sacun sábado. Quidumek li Jesús se bli a quin que es oca o blistolom. Que ok chish okbal ut chish ushbal ruli trigo. Ut nak keril a an eblah parisev kesh yere. Chak eretan eblah tolom tio kep chish panunkil ink aus darush ink anarush panunkil salis sabado. Que chak ok li Jesus ut kish ti. Re, mainka erabiom salis santil hu. Karu kish panun lak David nak kits oka. An utep li rochben. Charun nak ki ok sa rochot li Dios ut kesh seka. Li mayeham bilkwa. Linka naru tishkwa an chimu kweb li rochben. Kaje kweb lahtig. Malak inka ilom sali chakrab lak Moises nak eb lahtig. Mak a shma keb. Nak inka neke rochlok ili hilopal kutan. Rikishk angelak sa sabal. Sa rochot li Dios. Aulain injere, naklikwa arin hual nimshkwan kila churuli rochotli Dios. Kuiteta, kuita sheshtauru li atin ain, ustanak nakwah inka mayehak. Inka rah neke tenep mak sashpenep li maka eplish mak shpanak li kahulbeh anak echa reli sábado. Ratin li kakwa. Ay, ni koslanak si Rabi ay intakal, takal, eskakumong na, kung linalip ay inas, kots kikin ni kuwa Jesus, marak ebli, eblah fariseo, tsak silikutan kep, tsak kusile, neke, roslok itchikli sabad, oslok kahalok, tsak chirwe, spanakaan syakap, tsak lah Moises, marak syere, bali kagwa, lah Moises, nak, Oslo ay milak ni sabado. Maanit ka angelak chimukula mos, chimukula ur, maanit ka angelak rang. Maani, tik hilobal chokre. Abanan nakskolon li Jesus, kiok chik angelak churu, replikutan kungho, toh retan nakshulak li sabado, yo chik angelak aban sa honalain, kachak sa atiratin ni kuwa Diyos ayim, Yo que chinomek salia queen chaliratin aban eblis solom manak ebaan shet okak utepaan uteblis solom shet okchok barru li trigo ancha ak sherek ala la anye ebla farise chan ruchi kamaan menkan na kanaw na oshlok kalok li sabado inka us yo que shpanon kila karo kishtia li Jesus rehe Karo kishmanun lah David nakitsoka, minka adabi kishkwa akwi li kashlangkwa, li oshlok kalok chrueb li tenamit, ki okaran kish tekahkwi cha utep li shkomon cha. Li kahkweb lah farise, marakal shbeni lah tih te tekahkre cha. Cha li Jesus re. Kokangwi kish chijeri ki li nalep, katyak li kunchik li nalep kishte nak lah Moises chan. Karo pa kishpano lang Moises kabi. Karo pa kishpano lang Moises kabi. Kuingkas katawiro. Karo kishpano lang Moises. Malaking kay Rabi Omra li chakrab lang Moises na keb lang tih makash makep na kinka ni keroslok ili lo balkutan rikish ka angelak sa li sabado sa rochot li Dios. Chanabi. Masek angelak akwitsak lispeni lahtik, shek angelak, marheb lisabo lispeni lahtik, inka anek elisab, reli Dios. Kosh kabi arin sa lirakba sa ashrakba nak lisabado, reli kahul bechan. Truk angelak sabado, shpanak anak echalwe. Mamak angelak sabado, inka mukomakta. Ashk utchak li Jesus chak, chiruwe bitanamit. Karush chak li Jesus reb. Arush kultika li Jesus ashraki. Ushtanak nakwak inka mayehak.
Inkarachan na tinibag mag sa spinip limakesh mag manak likahule haanak echareli sabado. Abi? Pero nakwan kwan ke hunchut haanak ke roshloki makane ke shche makane ke shmanu. Sa napachirati likwa Dios pitra hunak lepoy tanek sa chilopal kutam inkarach te shik chishokpal chan likmat kanak te biaran chan lik Jesus re. Olchonak te shik atyak la oli no kok angela ku kwa hunak tyak matok domingo tabit kis matok doming tabit koy beni minka tabi naruh kirisin kis sa lihon nala minka tabi shkabin nak li sabado re li kaholbe hukam bi ashkas kitsin hali na shkultika chiko li kwa Jesus chiru li kutanain manteo shere hain kwe ushak shinrush kutsbal shmanak lihonal humpana shik tiyal kukupa chik mana ko rake silikak angel. Huwag ka na huso chik na kanumsili sila la isli lishu talilem lahak ay kwakash arin reli tinamit pagtumpeteng udi laholomira li popol kap udi li nekek angel ak chirish marak lahak eol na lep chirish na keshkele wakbal na nakchululikutan hulak sabado kwa lahush beli po julio domingo kabeh beli lahush beli po julio chilul sa likutan na anak sa tatiklak sa likwa shakip konal chubek chan aran sa libarera municipal na koslanak sa inta na arin hayalik centro kerikman ketsal chankin la inka na bar barku itataw chay naki usilep chan li kwakash chikay ut marak la atakwi tatlokok marak tatkating kwankep li chola ni bilep ut likok kwakash li toktak iresim sinaksa at ron na kraklal ho lakukutan kyo kotis panunkilik angelain marakli kating kain. Takwang li sa shitok li po o sa shrakpa li po. O kanak matsek li ho nalain sa chalakman chan chilokok at marakchik ating kwakash. Nakateroy bini eb li komon ay antyo sere nakshuekul sa likong kapal arin narakilik angel. Nang kasi lecho li shwara bi sali kung si kalebal kung si damit aran kopan aran sa kiche aran isabal aran na kwi pur baha berapas salama baha berapas aran belise arin peten onil chik li kalebal li kung si municipio bantyo share ling kalebal si chola hicho kareban yo kep chik angelak chuli kutani nang kasi nimtahan na kep si chol chulo liho na lipan. Do siyere, sinumek po lain, arin na rakilikak angel, na chalchik li tihoning Santi Rosario, sa shkap katin, man do siyere, siyere la kerip, sinumek po lain to, hula hakechik eshka kumon. Kuala li spisil ka kumon, na lika kumon, di hermano Samuel Tokaran, sa shi tokru, chochik kamingil. Kabiak li spisil.